0: Muhammadin wa sallim. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdu lillahi rabbil alamin.
1: Yeen ñi di ñu suivre ci YouTube, bu ngeen bëgge di jor suñu publication, da ngeen di abonner ci Assamadia TV. Waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot. Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé plus l'islam bi
3: ko bonap dor yi jalla bi yeseyep do xadi dan son néna señ ci xadan dem marap jënd fa jalla bi andil ko señ abdou khadir tabax bi señ abdou khadir dekké moy bi señ cheikh mom señ abdou khadir di khalifa am nek légui señ cheikh defar plan ba defar ko kon sen digeunte neena lol rek la ci meuna junju ndax da ci bari yo xamne dafa batine ba neexu tawax neena lolou mo andi digeunte mak seigne abdourahmane mi ndax japp gi ko seigne abdourahmane japp ak tiofel gi mu am ci mom ak lim japp ci jëmmam neena yaakar na fete wu ko fofa neena da ko def rek ngir jëmi seigne touba ak tiofel go xamne da ko am ci mom neena neewna mu ñew fi ba joge fi waxtaanu du meuna ag ngir rek ay joy talubem yep itam da len di jox ndigal ci lu mu yegut na len nañ taxaw seigne basirou mi te jappale ko ci liggey bi te li ëpp na ñaar fukkat limuy wax ni neena loolu moy li ci gëna tuti neena kon dañ koy ñaanal bu baaxa baax mbollem naal yo xamne way juri amon nañ ko muy seigne cheikh mbake yalla nako sun borom defal katan ak wër ba lepp mu motliko ba dara du ca dess ndax njabotu seigne touba gep fi mu ne ci mom xamna da ci raw nak waye fofu lañ ci dess ñep nek cheikh mahamoudou muntaka mi fi nek nekkal fi seigne touba na digam ak seigne cheikh melon non la digam ak seigne abdou mi mel da ko fonk lol bu fay ñew sax da koy wajal ba melne way juromay ñew neena kon nak ñu ngi lay sante bu baax di nuyu itam délégation bi nga xamne président assemblée nationale Ousmane Sonko mo leen fi yabal si ci njitu seigne cheikh toro ak seigne moustapha ndiek sare ak mbollem ñu andal ñep neena mi ngi leen di yobante ab nuyo ci président Ousmane Sonko di rafet lu itam tanki yi ngeen def ndax bis bi day bis bu mag ci yoonu mourid kon nak bu len yonne bu jëmum tewutit melna na tewna neena kon nak ngeen nuyul ko bu baax te santal ko bu baax neko it señ bi neena ñing koy ñaanal bu baax te len di denki nak yeen itam señ cheikh neena yow mi nga xamne domam nga neena señ na la digal yeen ak ñi nga andal yeen ñepp ngeen fexé ba lepp luy indi ak rafet ak luy indi jam ak luy indi jam ak dego ak seen digeunte ñi ngeen sekkal yeen itam neena am ngeen ci responsabilité ndax neena ba ngeen di and neena mom mi xamulen keneen xamulen yeen andon ba sun borom andi len li mu len andil aduna nak mo baxo nonu ndax neena non la aduna baxo waye aduna mbir lum reey reey serigne abdullah hadda dan wax ne lum mbir reey reey nax na sa xel dem ca tek ja dalga ndax neena yag yag ci dal rek lay muccu neena bo fexé ba rafetal ko nak neena buy dal bu boba yow dula yobale neena kon nak am ngeen ci responsabilité ndax neena li ngeen am de yombut wut am rew mutut fukkat ak li ci ne ci choono am nañu ko def ñeen fukkat te amuñu ko kon nak la ca dess moy sam ko ak rafetal ko te xamni nit ñi yaakar rek lañ am ci yeen yaakar ja nak bokku na ci la koy gëna sam ku ne fatte bopam te xol nit ñi ñuy yilif ak ñu xol ñi doon xëccol te ken amu ci buñu xolé fofu rek yeca dess yu sew sawan rek la ndax aduna mo baxo nonu ku dem ba jité sax ba jité rew mepp waxtu woné ci nakar gay dëkk néna mi ngi fatlikou jamono ci fi abdoulaye wad nekké manna tuddu turwi sax seigne makhtar jaxaté mom seigne saliw néna bobu dafa jité commune tribal bi ciow lu bari lol ci mom mu wax abdoulaye wad nako man dama don khalaata bayyi lima yor ndax ciow li dal metna ci man metti go xamné jeeratu ko ci man neena abdoulaye wad nako bu ko khalaat mukk li nga wax ne yang koy deg ñu dila ko wax ñi la koy wax mutut asakay limay deg kon bo xolé fofu rek mo wef ci yow kon neena kon nak yeen tam yeen ñep mañ leen digal lool ñi leen wër nak defar gi ci ñom la wara jitu ndax danaka bokoy set lu wër lu ñu mëna wax danaka amu ci kon yeen ñi leen wër yeen wara fexé ba defar ba ak dal am yeen ñep ngeen jarignoko ndax ñar li ci
4: assalamu alaykum mbolo mi ñu deglu kaddu cheikh mohamoudou bachir neena mi ngi nuyu serigne bi diko ñaanal jotaay bi yag lol serigne mom ñanaka jotaay bi sax la jul ay wax
5: ñepp xam ni aw
4: doxinam mom serigne cheikh mi ñepp xam nañ aw doxinam c'est li cheikh abdou ahad mbake dan serigne serigne mbake madina rek dafa waxone bu serigne touba del ci won du soppi ab jotaayam masna wax itam mom cheikh abdoulat ne c'est serigne touba yi kep ku ci mel na nga wara mel serigne bi dalay duggal ci sunu bir dal tay tek ni serigne mbacke madni li ñu ko uppele moy jotaay bi mu wor nañu ñun bu serigne touba del ci won du soppi dara dara ci jotaayam bi comme niko wajurum serigne mbacke madni mel won rek motax mbacke ñepp ëmbël ak tiofel kep ku bëgg yoonu mourid te bëgg doxinu yoon wi jup bëgg sagu serigne touba ëmbël na la mbacke ak tiofel ndax sa taxaway ak saw doxin nga xamul amul dara mbacke les la mëna siké lulu nak kilifa yi da doxé rek motax mbacke cheikh mohamoudou bachir ñi ngi lay ñaanal bu baax te ñaan nak gu and ak yene ndax kenn nga ci yoon wi ndax mbacke kenn du jaar ci yow serigne cheikh sa jëm ji di yab yoon wi ku ak ci yow rek ku xamul on serigne touba yi bu la gisé dana gi xamni mat nga ko sekk kon no ngi bacce fofu kaddu ni bayyi mbacke nga ñaanalnu ngir tay ji kat yow la yalla def nga jëmmi cheikh mohamoudou mustapha di jëmmi serigne mbacke madina te lu ci nek mbacke doyna sekk kon sak ñaan am nañ ci yaakar bu baax waye lo ñaan rek
5: yalla dana ko def
4: jeureuf mbacke ndeysan jeureuf alhamdoulillah.

0: Monsieur le ministre Fafana dafa ñëwoon ci bis bi nga xamné bisu l'islam la bisu yoonu mouride la muy ñëw ak Serigne Touba ci dëkk bi té seen mam ju tedd ji taxawuko taxaw bo xamné aduna bëpp ngi koy fatlikou ba tay muy Cheikh Mohamed El Moustapha Al Karim kon bo fi nekké jëmum war na fe ñëw ngir ñaari bir war na fe ñew ngir yoon wi ndax ci la bok war na fe ñewit ndax fi ko yalla tek muy rew mi soxla ko ko ligéeyal yalla bolé ko ci président def décret bolé ko ci mu wara taxaw lolu té limu yoré muy urbanisme ak yenen doomu adam yi soxla ko mu ñewon fi tay ngir sakku ci sa ñaan ngir bëgg nga ñaanal ko yalla dëgeural ko ba li ñu ko jox mu man ko doxal doxal bo xam ñi ko jox seen kolité dana gëna yok ci mom seen taxaway gëna yok ci mom xamna du nu guddal kaddu yi waye lolu moy taxawayam mo and ak Serigne Abdoulaye Diouf bi nak nga xamne xaritama di leppam Serigne Abdou Karim Mbacke mu Serigne Fallou itam domam la ko jox waye nak yalla dogal muy nit dëkk bi bok keur Serigne Bassirou bok ci yoon wi fepp fo xamne warna fa taxaw ci yoon xamna ko motax bi yalla dogalé mu ñew mu ne ko magal gi Daru Khodos la te Serigne Cheikh Bombali mu Serigne Mbacke Madina moy magal gi kon faawu ñu tew fa nga siaré ko mu ñaanal la sa taxaway gëna dëgeul Mbacke ñi ngi ñaan yagal fi fekk mi ngi and délégation bu am solo nak bo xam sen taxaway lo am solo la jaar nañ fele ci kër ga New York Cheikh Abdou Karim mu ne len fa ngeen jëm de da ngeen fa fekk jambar da ngeen fa fekk ku yalla dimbali da ngeen fa fekk ko xamne bayam ñepp xam nañ ko ndax Serigne Mbacke Madina de yoonu mourid bepp ko séré Serigne Abdoullah séré nako ne bu Serigne Touba ñewoon du soppi jotay Serigne Fall ne bu Serigne Touba ñewoon du ne bok bok te lol nak du dara lu may l'islam ji nga xamne da da wut Serigne Touba kenn mënu ko ci woon muy ragal yalla ak top l'islam monsieur le ministre lolo ko indi ngir bëgg nga ñaanal ko ak ñi mu andal ba seen taxaway gëna yok
1: Serigne bi mi ngi lay nuyu di la delo am nuyo bu and ak cant ak ngaram degg na li nga wax itam la wara wax la wax nga ko xoy fuñ ko wara wax japp nako gem nako di la yenni ab nuyo ci say kilifa di len sante di len gem ndax yow la ci wone ci bik kon bo fi ñewate tay deggal li ngeen sax mo tax nga def ko xamna li nga doon ci dekk bi dekk gi nga dekk ndialim ak doon gi nga doon talibé xamna ko lolu mi ngi la ci ñaan sa borom doon liko deugural ndax talibé rek am jariñ fi ñu ne te mo am jariñ fañ jëm di len xamalé ne réew mi rek la am njaboot gi rek la am talibé rek la am kon lepp lu ngeen man ci taxawu réew mi ak taxawu nit ñi lu ngeen ci def rek mo and ak kent ak ñaan su ngeen saxé ci lool te deugural ko amul lu ñaan mu ñaanal len ci barke ki tax ngeen di ko sétni li ngeen yéne ci réew mi lepp mëna am ci dara ci cheikhna amul khadim bis bi nak ku ci ñew ku ne amna lu mu teyel amna lu la jappal ndax bis la bu reey ci yoonu mo rek di bis bo xamne sa te sagu cheikh mustafa ndax serigne touba ci bopum mo wax cheikh mustafa nako bis bo mi nga xane ci lañu bis sa borom so faxe ba ma dem touba xadamut da ngeen jëne ñu tay ak ëlëk su ngeen sagane ba deewu mu fa duma wañi dara wañi du len jëri kon nak gëna cheikh mustafa fexé na ba mu mëna amal lool ba mo am man no jëriñ tay ak ëlëk ku ko yek tiew yek ko yegalé ko ko ma do amé na rek cant amé na nga kon nak jëre jëf mi lay sante di la ñaan di ñaanal sa kilifa sama borom defal len jamm te doli len sutural te defal len aw yiw ci rew mi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: defiin wa